First, sani dados pangoyog, miwah parerenan ipun ni raksasa geng, sani corah.